야 치자 라롱 모가 나고 샤데 파르도 톡도요 내가 돈 펀산 소반보 랑보제 남자 톨라효야 Lakona nava dorza yengo tumago lala yangdarkyo. Lakona nava dorza yengo tumago lala yangdarkyo ya. Ji yisang ne den zhong nang ke bong lo nang tog kong wosar chogwa ngang ne yaw so. Taidu simon chichang zhoma di sanba la. Nga rang na molo kyobji to de tong. Pama nye la zhene gang yeng jarje ma zon yo ba chi. Yerden da la sanjiao ma tabo du la rango gar tong ne la song na mzhe nyan pa go ne. Yam yam yi jen dain to song de. Bumo sa de zong ne la tar mo jia xiang. Bumo ne la mzho sebro yabji de yar yin barwa. Le nda dar lang so. Om ma na bime hong shi. Le.

야 지선의 염친 혈관매 얘가 샘지지 고네 세몬 처자 로마라 카다당 종버죠 거렘 제기 접벌 대달 랑바당 세몬 처자 로메 화이 랑당 진파마 강화 쏘더 거데 고동 라다 이라 야네 이 집어 쪼센 코로 나네 보모 내란 로잡 세네 데이다 Tene den zhong lang yin jie nian dong la ga zhu tu kian zai ba dar gar bo lang ge jiang kam ne ba sen ro ma la dong ge hua jia ren ge de jia dang ge zai qu jia zha ba leng xin ta ru suo nam zha ba mo bo jiang sha zhang de zhe ye dong lang guo bo se wo ban ta la zi a ji nan kha sheng jia mo lo dan ban ke gu a ge ta wa jiang zi zai yin ban ba zha zi ge ren ban ba jiang zi la so bo po le nga gu ko gu da le ngam yo kong jo ka jie nge de kong ke zao le ngam zi kong zi ri ba nga jian ko jian lo zhu nga qi ko qi nam ju nga zang ko zang jin jia po gu da me jia cuo jia ge ya la de nam den zhong yo zhong ge yan nan zhong yo zhong ge man nan sa ren ni jie san san san zhong bo ci san nam ma yong zhou ke yang gong de yo de zhong jie si ge jia bu pa qian zha na zha xin qian wo na ren na zhong bo ngan ban cha mo de zhong pan zhou ba jian zhou ma ci yong gen zhong se ma la pa ma nin zam jie po lu nian la jin san jia tang ba dang Molo jobji jinji pomon ziba jacha tamba tena, zawla rengtong meba, jelo saya kanya, luji jencha sanzi kanzi, taho kondru sabzan kanzan, jase toklan bandan, machin lala danban, badin jingmi tenba, lotsa ratin gawa, tsara latsu ngamya. Loru wangha kergu, yorong sandin barzan, champo, tonggu darzi la sopo, pogu tamji jil, layen dadar namkha sar, yongbe hiyarze seman nam, Nzima pomo tamji jo ye serjem zuu tsobse, yung ngerjem bachan chukse. Changi samzha serde nangdo gude. Tsoyang langga basa dama jigya yalha yoba ten nangla, chobse serjeng dar sar dongbu. Gosu lajar jo ran namsan darwa zam yap. Basa wa garbo langga nyingbo namla, gabsa nelin sabje gundai hu. Dedu garbo langga nyingbo daba nam, gokar njorma tata takshan nzima sosui chokha lang. Garbo langka basa nang dali pati rana jahin chirwa gokhara tundu. Garbo langka basa nang ni donka ngara hladjar jabja dar garbo nimo dele xe ramne sol langde. Kanzam kozam gong ni tungda sipa dar rana jahin chirwa goda la mokhyan. O na jahipa jorje, ngay la zong jahin hladarndo dango garbo omjian cin langmo gong lin towa dendar yayin dar ki serbo ayin cin yo kaje long da dar wo den der yai dan ta mo mo che yin chin che so na long ju ye bo den der yai on wa hong ge chen bo zha xi ka da ga bo ndo du jia ge yo ne qu xi da qu ma da kong ne da xi da dar ga bo qu je nan ji ji mi jia na yo ne chen bi da chen ma da kong ne da xi da dar ga bo chen je zhang di yai ba ge jia bu le jia xi da jia ma da kong ne da xi da dar ga bo jia na ji yai den der zha xi la dan de zha na zha xin che wo go dan bo hua gun qiu 扎西秀扎眼前帕克巴里桌拉巴翁康桌耶过西南帕克日家连波腰去南唐街不扎西秀扎永前马上怎么当街去叫诺来永过西南马上错了打下腰切说南帕罗扎西秀即使呢当个花匠哥的姐姐当你们得了的扎过工了真个工人七八单盆 Tene, garbo langka baasa nang, lamchu nangpo gomdang to songde, langchi tarwa sonang chakwa hla tang, say tang, rikpa xiwar nangkha da jaxiang. Hla yi garbo la mangne, o la su, jaxi.

0: Bladar garbondo, tango jarsi nade yo, chukumcho, wampang tovata, tarki jashi zebji yo, masemji deji dembata, tanta jashi tabjisa, yempin tonchin drapata, jashi bakadar garbondo, matrabajami sedarye, laoji bema yandarye, lama zambun jadarye, bombo zambun chandarye, pama zambu chandarye, netata yarki totembor, gosam kube sorvande, sandun drapa kanzenzo, gon lama kutse, dembarko, bombi chapsi. Yeparkyo gamba deji denparkyo nayam chu mun yong kyo sonam sen ta me ba la ce je san je zha xi xiao ji san ne lang xin ta ru sonam zha gui lu bi sa de ji yar gen qiao zhe tuo de la de sei ne zhen mo de por de ne qiao ne la la yong la zha xi da ni mo de le re por de du ge bo lang ge nian bi nang ne zai ren ben ta la xin jie la ge zou cu se la zhe deng de yar gu de Om Delo Sajorje, Munje Garwa Tangbo La, Sipa Yemu Yerbo Di, Yemchin Sarda Yermu La, Sipa Lokje Tapshi Sa Depse. Lachin Nama Wodin Je Lai Yangje Garbo La, Caya Da Gujang Yenka Dadar Zawde, Zashi Kayangka Demre Zhengne Por. Demre Lokcho Tamshin Zhagde, Lachin Maju Zorlam Se, Sipa Chega Ninje Dam. Sama zoga yewon chong sepan chodje mokyu chor. Chusi denpan yung kong yung sata denpan daya toma la xaja yaro se zangka. Zumo yima lanzi kapta yi hlai wangbo yazi yo. Hlai yangje garbo lan caya da gujang yangka nadar zogde. Zashi kayangka denpre zhengne epor. Denpre je lokcho tamji inzakde xaja yantin je nyelam se. Jarse yon tonja gong chong. Yajam chukdin je sala ngonsang je. Korso namjo ndawa cho daran per. Chugo ye chi yadang ge chuyang tene dar. Da lor ju ge toma la, chujar sungzi ganbo ye, yaza gongchio kapti gidu, ngalong rukba jinje hlai yangje garbo la, caya da gujen, yang ge nadar zogde, zashi kayang ge temze rengne por.
1: Tsenglin ji diyong di zi jiong ki, diring ge ling ge sa jabu ge zhong li, ling ka si bi min lung ji bi ge, zhong cien ten deni dong cham sha la hi. Tien jimi le cilong te nga cim man te ni, doku nga wang gili la jian chi ji si pi, linka si pi melung gu gu di si ji hii.

gunzumji, gam jigjuk savji. Kongi luntum denshu pingu lusho lungmoji, a gongdum zhizhigdung, lalam hirtak darwaadung. Dengge chochem zhizhi bi gongdum lakhtar donchua nangni, a yarjuya guyi deng dengzhou jenzi zhimla, gandab hirtak deng nangyo. Sarsam wulam zangsabji lidumma rinzi nangni baiwaadung. Sawa jui heng yongza ni meipar rupar, abzi heng cikbi. Kili jibi linir sunhe dochir dengyo. Shikho nyuantho xie he qirah dongwa deng, lagju xie bia riglam deng, xie tab shenjik deng dambab xie di. Ninzima ngarli xigjir ji, huanjir batsif tab zhig bia ni cao ji, kashuwa jirwa deng. A ngalun zha tab khurwar cunzum xie ba. Lengbab nguanjir xie ba ji jib, qianbur qi xing zhamji pato xiongbi, li dun mongpo a zhawa nangyo. Nochwa riglam dagtar he qim deng, a nohwa rigcham nambu. Chambwa dalam dodam xie he qira dengwa, nochwa jirjue jinjuksa dengwa, ngawzi nyuanjig ma laga tigu cungta denga nangyo. Zhizhig jie rengkong deng, nyuchunga rigso jirjue la gandab dengwa deng, zhichwa rengde ji chuanji huanjir jiba langsha deng chanbi, zhizhig nyuchunga rigso zigba deng. Xiangbi rengmi jie mengshi tu, zhizhig daikam da cung qi zhi ji, gancung lanba deng, a zhanchun li nir deng chanba gongpab denga nangyo. Zhilu qiqtunga gajja gajgodam liya da gajbar, aluntam zhuzhungji zhunggong gajbjunga bi, zhungwa cengchun zhuncho tengdeng bi tu, lharyang zhungyang chasubji jib ayyum deng, ajindi ayyum la dantum xiongyo. Zhilu qiqtunga gajja gajgodju liya da zimbar, gajbgabi jayong mamangti cho jib zhuncho tengdeng bi tu. Kung ajaswa shachab kanga zonglir gushab shi pa deng, diji ajaswa shachab kanga dangzu yi shu jingam shi yo. Ихи ангасы нянямжи дабсы дэн, ажэнэнгэ чэлу чэнпи ану цэ чавгэв. Кунгэ дэн чунгэнгэ гожэ абшэрсэн, инцам танцэмжи носэв дэн, ангэлу сэчэ дэ панчэв чэвэ, носэв сэчэ дэн хтанчэмжи носэв сэчэ ла, кашу ажэрва дэн. Ажэнэнгэ гинку чэрэ дэнгэр танцэмжи ба, хзу наб чао кунгэ жэржэ дэнсэв дэнгва жэя нэнгвэ, хуанжэр дэнла нэрвэнгэн Tuanli jiv zhivshi deng, cakiv ji zhivshi. Zhongqir deng, zhongsiv ji zhivshi ji shugyong ni lagzhiv xi ba deng. Tusir lagzhiv ji tuanli deng, lagbar deng, chacham tuanli gongpav khichim deng wa. Dengrib xiefshi li zhig gongpav nirpun rupur, ajifjir hirtak xi di. Huanjir gongpav ji bichim deng, panji tuzh dantik deng yo. Xiangsim ji naitum tukxiu xiajiv di, nguansim do bie niwil tuwa zhig ba deng. Yewa deng hdemni, xiangli ji zhivzhi lagzhiv xi ba. Zhongsiv ji wajjur sapiv la xinuma jia ba. Zhongqir deng zhongsiv tenjir ngang gongpan rupur, gandab deng yo. Shishuwa guye jachiv deng shirtung la gama dong bi, si ji xiatwa zha deng rinpa zongwa deng. Memang hukur jin zantang mechig ba jinchung xi ba. Chuanjie nimang jiemjiv tabji deng, bichiv la tabni jika lanbi, tabji laglam darwa. Shengim zhangi shirtang xi ba deng, ajay nang deng jifji chuanja qianbu a ni deng, tuankong a zhigni wajjo ngari lagba xi ba. Xianggang jifji ngibzi di ni jiv, darji danlong la songchong tajik da xi yo. Yongkim kurya songchong deng, zikchong xiehe qir deng wa deng. Sacha deng darn tumsu, tuankong la dutam xiehe qir deng wa. Tohe jikda rinni, chowo jikab zu qiwa deng, di sakung so jim bagzo juizhig xi ba. Zhongkong kili ji lihur limia rizhi cuyin gan lam deng, lihur ngan jo, zhongqir deng zhongdab jiv, zhongmi manti cuyin gan song lan le ji zi ba deng. Lizu lapo qian jeng deng, lihur lima fjir de lishik taba xa jiv so jiv, anay do nihe qian bi takchob xi yo. Si shungge ngan ni jintang a jinjir xi ba deng, si shungge li kong a jirjui la gandab deng ni, si shungge rang yin zikchung la xunum dante a jav yo. A jesub shachab kange zong li agam zi bie ji, a luntam zhuzhung ji yi da dong, zhong yang chetun alham ji zhuzhum deng, a jekub huanchua zhigse jirjui alham ji zhuzhum. A jekub canzib lo su ngu chib cokchung ge zhuzhung, a jesub shachab kange gagsim li chan zikchum alham ji zhuzhum. Ajaykub jesung hgalung alham ji zhuzhim. Ajaysub jachayu kong nijib sakib sarpun gochu chuchung gu zhuzhang sujin gam jikchuk si abzi ni. Huanjura jikshay jirju deng. Canzib, lousu, nijib sarpun chenbu. Ajaysung zhuli su chaukung si tenin borchen doma nang yo ba ri. Aduntum zhuzhung ji yi. Ajaysub jachayu kong zongzi yuan ba deng. Ajaysub jachayu kong zongzi nang zheng. Rengjil ni chervzi huanjur lan le ni. Zhichu rengli chuan ji huanjur rikshir kashu jirvi. Ngaxi din samzi ani.

Are chok pa namba shunen ji na nga chi nyam ta ji pa de kar ya ki lang wi ngo ma yin chi pi ya ji nyam mon da la ro nyong thang sik sha ji di chi sun ba bo na a che dang ai nga sun ba bo na de kar ya khon ra nye re

Ya chok pa nam ba. Shunin ji na nga chi nyam ta zi ma la mu cho tang a nam cho. Thar chi chi ji nyam ta lang wi a mi cha lu xi ban da la ro nyang thang xi xia. Zin di chi zun ba po na chi long tok tang. A yin zun ba po na zha ming ra.

ayarda adambar. Wuzhung loka sakha chongchir tabjirni lungu shikurui zhanti shirgu apesheng. Sarngu pe yalung zangzama zongtang chuesimta chukab. Zima ngadde ni guchu wartang. Zukhang ni tangshin war. Jasi mangcu jishunja nambi khangni. Gansar wab shakhang. Cora gashin jia sunhi hi ngangam hiji chorshung. Jatsi shankar. Xiangchi ji tenjin na zharxing darki tongli pe. Longkur tangni wuzhung loka chongchir jatsa zong. Ngabrab chongda ngarchi chongsun zhurgab. Lamjam bangtangga zatsi sawa ye mebi gabsa. Yemu cu xiangnangda zima ngawar lipsin. Ligda zikur shongab chirni sendukga zima zhukhshigda zhan zhigburayi. Yemu jahi tongzhib ji, carmi shangtag zhizhinda nzim mamangang. Nga cu shongdi xiangka changma surab chirde nga gibi. Di cu gangcham songzi gergirda langtab jimil. Da sha chishi yo bi dabdir xin yo. Gishin shongar zikur shongandar shubadang. Yig jigdan jiwi xing jia xinbur nga de chankur shidi shujiyo bi.

0: Tongzu nijil ha jikdo zhe yu bada, te xingbu chi nga ha babari yung wada ni zhe tub yu. Zhejiang xingjin, Li Shui Chongjie de Jin Yun Zong, Dongfang Chongdie, Xin Shendu Chongzu yu mi Wang Li Fen ki. Chongjie de nangi xiongji mangbu xik pe yu du lo de mang nye de zhung kan da xibzhung so ji le gu nye de we, pa li si kyu te yang yu gu we nyam lin chi be nam zhang xik la kyu ri yu. Nganzu reng yim ki gong nam du le ga ra zho tu be ha jang ya bu du ji ju yu. Mingara Zhejiang ki, yugui cokzi gyejia ngabzul hazam kongbe tangwata, teda chongzu ngadong sumdil hala kebde chongzib tunneki paglip te chejir dongxin yu. Talwe lo deotu, yuzo la dine chukju yunga chibi tunneki jida shibiyu, mitri chukja ngabzul ngaji leishu yungwara guji tubata, xingbara goro tongjuru nige dunju yi yungbub panun yunga che yu. Zhejiang xingjin, xinglea chongzib tingki gongzin Li Yingbin ki, nganzu ge ge tabju la dara dingsab chibata, mungju la dine chongqin da yu dara nyamzhi je ki liu sum likbara zomxin yu. Lian mutu, zongzong ki guji nubo qiru dongwata, yu su la dine chukyu da kenden tunle qinpu ju yi, tunle gya sobi chibe chaju rimju la dara chede chongqe da chongde ki mungxi jikche chongzib du nusing da kibji tuba chaju yinxie ju yu. Tunmung chukyu ruki bedunku zogyong chede longa lazam songzun, Zhejiang ki, Uji mati ki gyurju la dada, hiba qinpu sum gyundu qijung tu dang yu. Xingjin yong ki chongji da chongzib ki chongmi, yongbob ki dabgyur hiba de, jikca gu chongni, jikca ge jikpa ra chongdu qinpata, lo juk sum duma ra chongdu zhuwa namba gyungyong topde, benju xingjin qinpu chuedu, hiba chongshu teri gyur yu. Talu lo duedu, xingjin yong ki chongzib ki chongmi mi de, chanyum guju chokbe yongbob de, goro nijit duendong abgya ngabchung nga sende, tuyuzungbale gyaja chukpari yu. Zhejiang xingjin, kongbe da gyurju ulenki tangzu kongmi Huang Honghong ki. Nganzu jijab shuji Xi Jinping ki ngakju yi la tenpuru nge to, tuyumung chukyu ngun la la darda, ngun la tsuta cha gyuru gudi dongwata, sadyu ki guji da, tunle jiju la tente, jizu gyu nuru ki paklip cheji chile su dongwata, tuyumung chukyu ki ngubi mungsi samijabara sadendu dongwata chebji, kongbe ki chumze ki, mi tibwe mangwara penpa toba chakyu yin. Nidong sumju tambalo legab budu kongbe ki tumung chukyuru bedun kuyo zogzun chibara takju rengxin ki pirim tumba chede shize chane jizu ringlo tingrab jengi sunyam tenbe biri ngun la chubye zunin chakyu yin she ju yu.
1: Diga leku ne biwe ne cu. Tse chok som nin, gezi jikep khan sangyuru shungle khan ki lo nga tse chun nga ba gu chubye jyo tiong zowe sangyuru yongzha chondo rabtan rinpa cho xin. Chungkam kuyu bu jayu gen kuruwe, lo nga tse chun nga bie gu chubye lor rangye ki chungkam kuyu ki bu se gyun che me para le su chinpa tan mik tse zowe lo lek ju ngu se chung yu ba ngu zhu na yu. Talu dawa thangbu ne dunbe para, gye yung ki PM ni sa nge che du ngu bu chanyum kar se tu sung le mi gyabang chu si ma re re wei ke jik tan chang chung gye cha ne chak se gya se chu tan chang chung ni sin pa tan. Nam si lik bue nin chang ki dur se tu sung le gya se ne sum tan chang chung gu par yu ba shi. Sang ngu chu rik thangbu ne sum be para ki chu bu se sip si re che pe chung ngu ki dur se gya se gya chu kyo chu tan chang chung nga sin pa ti tu sung le gya se ne ni tan chang chung si par yu ba shi. Mangzu nizam ki chuchung zheki bakzo netun chokdong lazam chejir juyong chokyuru gudidan ne, jishu ta ma chu chuchung ki chu bu se mutu rinibara netu yunyong tu yu. Junkam kuyu bu buchang Huang Renqiu hi, nganzu tun yung ne nela kishin cendi tan tun la chimdara bakzo juyong chokyuru tunju chedi bakzo go chu ki gaudru la yun tu ta dingsam ngang gudidong wa tang. Junkam kuyu ki bu se kyun yung ne chile su zhu yuru gudi dan di mima mang so ki zebe zhongko zhugzhun chepe penche tsor tuba qixin yu. Nidong sumzhu lor likab, gye yung ki PM ni sa nga yi kar che mi gyabang chupsi ma zhar wei ke ni shu zabdun men simba che gyu tan, chu kuyu ta chu junkam ki bu le chu dur se ki mik che gyazi gyazu kenge par toro dong hua. Sinzin chongzu chi gye ki kuyu zhu yung lik zhu chepa. Chongsib ki tsuwe zokchu juyung chise gyaja dunju singyuru gudi dongwa che che di dendi ngang chongsib ki midu kuryu leksu dongju yin si ju yu. Talu lo di tu, gyayung ki dosu lo ki lo dongse ki sungwe durse tongmar gyaja ngabzu le mawa chung yu. Chungkam kuryu bu buchan xionpa li gao yi, lo nga chen juyung nga bie rin tan bu se ki jimpro tan shuk se ni chun jing che di nu ju tan su le. Jimzhui Genjin, Chonggir Tan, Chongsib Zugzhun So, Zonye Kekun Ki, Bangmi Tianyong Peijie Le Gudidang Yue Jie Jue Ba Shi.

0: Tunsumibie, Kurdiwar Chepsi Nashugu Wangcha Tiwemawa Topgubie Namgur Dimba. Sumba Timcharti, Kurdisube Danki Kungmi, Sunja Zizhu Chejiki, Kiwan Sungyopsogi Netun Tachu Che Meba Jeshi. Angarar Nebe Uishar Simju Dinegi Turim Simjuba, Oyitun, Orhenki Sarguba. Mingar Sakui Ti Tubabla Gundu Chimbuchuni, Turgita Yirawar Dinjaki Tunjur Tiwe Tamsabdu Chinyu. Lekden ki sakuyu kuryu ti, Turki genan ki sidi pirim lo gundi donwe ding cui chirudan yu ji ju yubshi. Wengan yishib cui tentun, cui zuo ki chim juba ni, sidi pirim ki go zuksa sabashik zam yin la, yu rin sidi ngungur yu min ti, chi gi la dar ta, ti xin chua ka ki chibzi gi ten ni, pin cun yi chi gun kong to min la ra lu yu. Chua jin ni cha jie cobo mei bar suwa ta, cun cha zi ju, chim zin xib xir ta, min na ji cuo su gya lo suwa gi, gu rim cang mar, nguk zin chi wei, lak lin gui xin. Da gui nun din ta, gu rim tang se yin na ma do, ji cuo gi yi chi tenpo sung mi tu. Chua xin xin ni Turki ji cuo na, kur di sobe dan war, gu rim chung wei, cha bui dung tu gi pa cha se mul ha yu bi, mang cuo min yung wa si ki, pi rim sa ba di ra, sab sun ki nam gu ri zin ga yu. Tierdin Pirim di Likzhub Yongming Momati, Jitui ki Chimlu Ladar Jidar Chizui ta, Laglu Netun Takju, Tixin Guntu Ngang Korgyu Tobi Chepsi ta, Jizuo Tunji ki Lamsu Zuktu Minjie Le Ralu Yu. Tilen ki Zhongkui Weibu Nyongdong ki Nyamyong Jishir Zimbati, Chima Jishin Jabu, Dabdi Chepsik Minpa. Zhongkui Nguntun Jugyong ki Dusi ta, Changchu Bi Laglin Chidan ti, Gekab Tigi, Tengwe tan sungzhi chen ne, nyamyong tan chumzhi shirim ki laklin chuo su gyurwa gundi donwa shikzhi. Desinbe lo chucha kashe na, wibu nyongdong ki kepkong su zhongkor zemling yong ki tonan chibe chumzhi tobata. Lu gyu reng xin ki go ne, wibu wina ki ne tuin takju che di, mi zhi ki wibu nyongdong ki lu gyu su che ji ngwa car jen du yu. Zhongkui wibu nyongdong ki laklin li, wibu ni gyundo dongtab che we le wan shik minba se she che yu. Miman diwaar zingu taikyong chen ne gu rim denbe char gui ta, chu dar ne ming, gu lung ge kip, gun tu gun di je gi ju gyong ma la zu ci, wibu nyong dong ki ming ci ti, rik cor tu bi mang zu lik dong ki chum zhe xik du kur tu mi shi. Wibu nyong dong ki le tun le cien ri tan tun bi si ju gi de gyor gui la, si rim tu lak lin nun den dar wa tang yang, ka che te mi. Zhongkui Weibu Nyongdong Laklin ki kye chu zo xing ni, Zhongyang ki si ju gui zhi ta, sanay ki genzhi nian dong, Xirim ki zeng zu gui long, Jizuo ki dupshu shubu jie ki tunjo lam su zu ni, si ju ka yu bop tan du ba ta, tunku pianze tun bar genlin qi ba ti yin. Tilen ki ga, rangi kip ki gi bop tan chan bi, Weibu Nyongdong ki zho lam xik cui xip qie di. Zhongkui Nyamyong Jieshir Song Ne, Rimka Sishong Ki Bung Ri Ta, Xirim Zengzu Ki Nuba Ngarwai Dun Di, Zizhu Ki Mi Tse, Di Kui Ta, Kimca, Mi Gir Jie Ta, Hajang Canbi Xibze Chitab Su Kyo Ne, Sishong Ka Ta, Zong Ka, Xiang Ka Jie Ki, Mangzuo Ki Cui Bu Tse, Gun Tu Tor Dong Wan, Gun Di Dong Wei, Rewa Chi Ge Yu. Zhongkui Weibu Nyongdong Ki Nyamyong Le, Gan Ai Yu Bi, Cuk Ji, Weibu Le Zhu Gyur Rok Ram Chi Ba, Tu Tong Ki, Rok Gyop Kona Min Ba, Po Gi Pi Gye Gi Nuba, Ti Wei Gi Sing Chi Gui Ba, Se Dun Chi Xin. Zhongkui Chong Sip Gi Ken Dian Tun Le Pi Gye Dong Wa Ta, Ting Rab Gi Xing Le La Zai Kep De Dong Wa, Lok Du Cong Lam Gya Gi Dong Wa, Le Shu Le Du Le Gun Di Dong Wa So Gi Ngui Chup Gi Chi Tab Chi Ba Ti, Tun Kong Gi Le Cha Ba Par Ki Tab Lam To Gyur Wa, Pian To Yu Bi. Mang cuo le ti wei dian bu tan gun tu chou bei pi ge ge ku ge kuo dun tu bu yu. Ti nei ti lian ki san nei ki tun le pi ge le gun di dong wa ta, xi rim ki li shu ge ge dong wa, se kui war pi ge ge hi pa chung tu dong wa ji ge bei zun ka chuo ta ha jian tun bu xi shi. Ti lian ki se kui ka ji le tu yun xin bu pi ge tong ming yong ba ta, yong ba pe shu xian ba suo ge nian tun che yu. Zhong kui wei bu nyong dong ki lak lin ki pi ge ge gan nei ti da si war jie xi sang bu kuo dun che yu. Tilen si shun ki tong de par sum tu, mi man ki gang e si wa ta, mang cui di zi qi ru dong gyu ti, gen di ke qin tu zi ge yu. Nye wei lo xie rin tilen ki wei bu nyong dong che gyu ti, ge kep ki chu rim ke qin tu rin bor che ba ta, min bor sab zhe yi xib le di ta, di gui ki cheng xi ma la so le di ne, ti do che xir ki gang e yu be cu ji kep cui ta, wei bu ru kyur wei zhung zi, ne min kong to chu kang tup che yu. Zhongkui Nanming Uyghur Ki Nyamyong Li, Tilen Le Logo Mangbu Chi Yu. 위부 내민 문진 토바타 위부르 교류의 중지 세부 심바체나 시내 고고 치슈기 캡콘수 튠콩 관짐 토바타 고개 치슈기 망초라 시주기 갭교 토교인 바시 위부 용동타 망초 렉동니 티중기 급니비 튜몬토 토쿠르치비 주시케 진식시 티중 김창지 다르즈웨 자초 스무티 촌니비 비제 냠레 띵습도 동와 멍시템부 딘유 Tilenchoki, Jugutan, Webun Yongdonki, Jugunta, Chonsip Tarke, Tingrip Single, Tato, Tongtunki, Tunkin Jorwa, Sirim Jugun, Sintempo, Sogun So, Kepkunki, Yamlela, Motu Shunun Gemne, Biriki, Chumjeti, Mangpenki Namcha, Tiwe Mangwar Gurgu, Rigutikyu, Chonibu, Lobjunta, Migdu Chirita, Tumonto, Bezun Chibu, Tijun ki kem nibu, pin tsun ki mang tsui di zi qiru dongwa ta, ji cu chang xia chang din ta, gun tu chokwe pi ge le gun di dong qi li gi sabu bu gu yi qi qi ge yu. Rigi chen yam chi si shun ki nani lo du ne sun, kwa le shi bu kip kun su si kun qin bu go che par ma du gu cu ba ti. Gen nang ki ngui lo jim te ki nui shu te gar qiru qin ba ta, ari ngui cui bian jo ki le ta. Gachi zi ju ba gu mar yu rin sab jing gachi we ma ne ki dap si su yu. Di lu long gu ro, ari chi tu chim kang ki, ge chen yam chi si shun ki, ting wun ge ji za cha bian jo wang je, je chim si sun du lin che be je yu go che ti. Chim ge sin zin ki cha ju tu do be chun ta je jing. Ti ji ge chen yam chi si shun ki go che chi lo ki ku rim ngu su bin ni. Ming e pa, a gor tong chu ro, chik dong zam ki go che chi lo dong ju ki le tun lik jub sin yu. Wen gang ari bian jo ta, nor si ngen jo sin ba mang bu. Jini dang jian qie bi le xi duo chong wa, bo qing ki qi lu ngui ti da mang qi wa nang jing qi le qi zhe sam, ya na zhi yu qiu sun bi zhi xi zi zhe na xu yu bi. Tui ngui tuo gun ding ki zi ju gu jim na, guo zhe ki ma ne mang qi wa kur kin zi ju ba gu ma la ti chui ne ngui yu ki ki bian kang ya ra mi. Di, eri gen nang ki gu nor ngar wei qi le qi zhe su jik du tu zhu wei pi chuo ti mang cuo ki dun tu lar yang ti dun qi yu. Ari qi tu qing pan tan, ri gi ji cong tun qing pan ki, di lu tu gur dan wei, ngui xi chun ju le xin na. Ari ga wu tan, tan zam song gong ju gi, da wa xi bie ci ni shu ni, ji ge ki guo zhe qi luo le tu ngui su bie gu cu ba tan. Ka tang bu qi luo ngui ti, da wa nga bie ci ju ji ning ki ngan ji su, ji yu ki le le rim xin zhe ba zhe. Ari ga wu tan, tan zam song gong ju gi, tu rin bun ri gi, da wa di ci xi ni qi jo su pi rim ki cheng xi sa shu kip cha qie ba. Dawa dunbe dengchu par di cien ta, ti agor tongchu chek tong zamge go zhe qi lo ki le rim yongzo takchu qie simba ma zi. Zhe yu ki ngui zhu qie chin cangma nor si bu le zi zhe ne, tamme ngui zhu le rim lik zhub qie simba shi. Sargui be yong zha qie chin le lik zhi qie bile xie to chung wa. Chung un pion qin qi lo ra kien halam cangma ni, eri cien zhe ta zi zong ki le qie zhe xia da yin ba di. Gushu gongsi, agor tongchul nishu zengi ki goze qi lo jorwa yong zha nga dinki qebata. Gushu gongsi jikep ladar bun. Temo, kuka yi, qi cho su mangwe tida cangma kele ki jitu la zi simchu sabita ma jo garmar ju gyu yinbali. Zi ju bar qi lo che gyu gor sur zam yang lingmi. Baishi gongsi gushu no tun bun ki gyan yong zha su ju tun. Guo zhe qi luo ki ngui di, di lu gong si ma gang zhi yong bu par ce le gia qie chang ji tie ga par nu yong war qie di. Ming e cong suo qie zhe ki rin kong gun tu par wa le chong wei ma ne ki nu shu nun di ngan si yue ji ju yu bzi. Ting wun wu ar ma ta, kai shi ke suo si cong mu zhi ki le qie zhe ki guo zhe qi luo ki si ju tun gu qi bi tong me tu su yong zha su nam gu di ni. Long wei ki qia xie xik cong ka nan ki cong suo qir cong rin kong ma ru dong war jie ti. Zi ju pa ngui pian zhu gu yin xi ju yu mu. Wen gan ji tu ri zi ju bi rin kong dun chan ki ji ni dong zi ling wen pa. Ki le ti da ki cong suo kang rong ki ta ni qir cong rin kong le li ji ji an qie mi bi. Mang le ki pian zhu ba xi bi ki lin ti bi di dong xie tu kyo yu ba xi. Ye lu lop qin nguan zi cui da kan ki ting nguan zi yu cui zi qie bar xin na. Eri zi chung ki, ti kong zhung ku ru guo zhe par ma du wei si ju la dar qie ba ti. Qian yom eri kim chan shi lo dar a gu ru nye dong xip ge zam ki cu wei ma ne par ma ku ru gu chung yu. Eri qi tu chim kan ki zi ge ki guo zhe ka ji za cha dong gu chun ta jie gya. Kim chan shi lo dar lang me guo zhe ku ru wei ma ne ngar xin a gu ru qie dong gya zam zing yu. 台湾那团体南征国车体接近给我们的盲区往外了南征从别贴个主观性在这边跟库尔维马内尼从所给人空盘为那边团的我个月别提四兄弟同马电别前面国车七落车与他团外团马内库尔天气盲错外永素诺子前不穷于不是 年些狂汉诺威所列为满顿错促生家面不是错别林子林错给主席哈通其三个月期团接着堂里几个中国电影可乐西部米特人女他人女所准严这批给给你去读书开钱行动可是信誉可乐西部团里狗牛人女间给错别批评出中国西群其为冲着他团里满了恰藏话 표송척배고주나바제타티신라제사드뉴바균투치로조와딘네 중코로 콜레시비 문퉁기 수준 시큰 대바만세 표숨 척배 꾸주 나바타 경률 퉁크기 누바한 대유 보시 척발춘나 중국니 첨자 식잠키 책 매지타 콘키 민알 보시기 중코 진류 칠규 레고 추기 갸자 둔주 잠니 중코 산에 되게 랑코르키레타 냠레 제비시니 Tietoane sanay tige sartuki kechi rinxin kangli ngun yu la. Tuenle tunjur sivdu zhowwe pecho yang ngun yu ji ju yu. Hatongki, kola shibur boshi cokbe soja nige nishu zam yu bata. Zhongkur tuenge dinshi sumju sopge ta simju sarbe dine nishu zabge guji che yu. Zhongkune tuenge dinshi kechin shik yinba ma se, ngun tuen sujun sartuki zhongkong shik doan kyur shin yu. 苏州南科陆队所在博士苏军措备米特平女给毕业了的呢团在杂巴苏来间了措备来的准备提米特平女毕业苏军学生他人女外部军学生都这些的不测习近平领他团给彻底给陆子提解决别天安三科卡谢国为巨人三科近年一盘通途东就谈这约罗坦米林强马人心开的东就是一级他 Konki, laklin tida li, zhungkui sartuki, boshi chokbe, kola shibi sujui malaki, nubi sami chepar chiru dongxin yuba, ngun yu jisun yubzi. Hatongki, zinu jenki nye zun nushu medan wata, mala nyukzin chiru zhuwa, manegi nushu chiru zhuwa jengi gyabzun wo, sujui li jila chokyur dingsip chi gugu yu. Gyabzun ti wo, boshi yi, mita, chukor, chengzi mala jenwa, sujun ta rinun tunjor ki nyamle chida, sargan si le gundi dong xin yu. Tene, mala na cho, ji tui ki, chengzi jikur kepko nan ju ne, simju sarbi ta. Tungi, korgyo jie le kebe, nyergyong tongri sik chab che di. Jiyongi tabju le chu ta, mala ki jik tun reng xin chiru dong gyo yin. 马拉提所在科康图规矩级别人谈体位温色情况约及他。昆奇吞味及吞界处让丁米特平女的电别马拉奇吞界及巨人西部了军队德国村子前途内。军电塔没着为内村西多托布马斯温村内提具蓝水蓝达托内这些了军前部米小的话前途及送约。
1: 哈通期中库的用人心传着孙秀前不错的多老子在把公牛的老年图带着他团在在把公牛的冲着的短吧连日卡皮给牛不穿借力中库推母们应被皮给给力气我越级送多
0: 年前中国谈Kyrgyzstan期年中期不再特别举起蓝极年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中期年中 ki kenyi zangsi ta lok dun nyam zhi nam chang kui to gyu ti. Zoi kenyi nuimi zangsi ta tun kong jen ki lok dun gyu rim shi bu ta nye se ne de shib che di. Zhungu tan Kyrgyzstan ki jang do nyam li mang chur pen do bi su nyam du bi lak lin le yong rui che pshi. Di ta ni kirang ki su jo ding yu.
1: Ba si gang ki zanyi ang da di shi bi ne gyu zi tun yu ta shib shir ki che zin se bu tong tu bi lo de bu nang chua.
2: 제무디 写那这边这里啊，恐怕加百个人呢，此人我就用脱个些。
1: 那个都得咱把干活的。

gelo loma si yinbe ge chane yin na lopta tunbe je le rengi ge poyu du lo ne gigan si che gyu ki ta je ba tan zhang zhang ki yin le nge ama gen zhang la ki nga cham ki kyan wa nang si nge chu gu ti we ma wa gyong to ba che gyu yin si sung du ma zu yin le zhang zhang ya men du xiu tene len je su xu jian na de ni bi yin na kesi jengjib dujang di chukki lai gyewa yi na ngan zui mi li ya nubba kari yu na sin lingge su di te gi nubba di kinti yu mi ji kinki yu na yamin na kesi lingge su kinki yu na ani shamla kumi nyam ju shu ji gi nang tuyun tong zu da dada di gu yu mi da yamin na jirang gi ma yin bagi sa kari yu mi da dinti yu mi ji ma ji sen na da ta tuyungwa to li yi na jengjib dujang ma wa tan jingwa yin bagi mizu tan duwa yin na dujang chukki lai gyewa gi min nam li ya nishi naso pokpe gi nyinga ti chiru zhugwa ri si ta ta na mikshi di na nyong su nyam bagi nyinga tenzha yang tuyun si si tenzha yin du lingyo su si da da jengjib gi dujang di chukki lai gyewa yin na angu nyang zu ming ne naso tuyun bagi nyinga ti na chiru zhugwa li ta di ma ziyang zu te sa yin na zu da jengjib shak zu irwa miki ma tumba da mikshi tenzha tak ma tuyba da yaman dāwāi gāpsu tōp tīpū mē bā. Lā sōpē kī nē chū bā lā yī nā mī māngbū chī kī mī lī yā shāk chū chē jē rā ngī kī mī tī sēbū mē bā tī sēbū sū yā. Lā sōpē tā shāk chū chī yā tī nā dāngbā jī rā yū guā rī lā. Ān kā shē kē chē nē lē. Ān dā mī sēbū mā tōng bā tā mī jīng chīp chā jē dū chāng tē tō rā chī nē kē wā mā rī. Tē sāng zū cēn rī lā zē tā pū rī. Tē sāng zū kata yō chē yī nā rā tōng zū tā kyab chēn pū yun tū yū nā ngā shak chū jī chēn nā ngā yō mā rī tūn tā jī tā chū tū kī rī sī kāsam tō khāpa rī tā tū ngā yō tō ālā hēng kē sō rū shū kū rī nā jīng chīp shak chū jī chē bā tī tā mī kī mā tōng bā tī sē rū tāng wā tā tō nā sū sū kī mī tī sē rū chīn bā lē nā ngā zū yō tī kōng lā yōn shō rū sīn bē kī mī kī chūp shī tī lī yā tā mī kī nā lō kī chūp shī tā mī kī nē tāng tā tōng zō lī yā yōn tō tāng tō kī mē bā 所以咱听这印度人家说的他经济不是像去提了呀我们人养他几次但是没没牛啊是给那可能是不能行经济同作的呀同样的三步忙里通吧但也没那三步是个是个的日本人吧康熙大帝都经济的给都长提了呀啊开把没把都拖完了的都长没完了的经济因为才能让其他人给米给米子赢了的提醒嗯就米给那些忙不是跑白给人家提了就是的马在开始都长的出给赢了那边赢了啊人家的提外去有的是出给赢了那边的人家去有的是结果就还意思那的但的 怎么的出点这个月给我觉得经济团这个月给那团一那这也那让给给经济了我们过去别给这月给一个那这那团一那这啊天南都苍蝇的的经济都长拖完的给车型自己的小个东西学生他出给来给我一那人家的一年的啊这段给去了这个月的啊就是别下些那没给大目的呢车来给我人都中啊啊天南当然就运动给接着云南这我这云南这提醒同学车给给那所跑跑马赛明年的年度中位给那里同志的来跑跑给人家的车入一吧 심주령원바라 이나 지난 경고 근데 세고 매디 직제 다 계속 지난 정책 도전도 야 초기 연립 차로에게 미네 레야 강자 다시 난다 된데 미세게 나고 마링 나 주기 네 텔레야 뭔거 지단다티 두두 만주에 제도 있네 레 제도 같이 송야 요리 주장 점례는 대초기 제도 비나 민도 야면나 안주 넘주소에게 공시에나 민도 된데 같이 냠주 주인라 다 미레야 정책 도전 토벌립 사회기 민군의 조비기는 미게 뇌지 폭제디는 강도 지도기 중도 동괴바데 다 당부디 윤내 소외 트레이는 미래야 더십 강도 지도기 마법

0: ne chuwa sali ya chigi lingi to nye ina re tindagi chigi mangu chi tosi cha yin tu zanpa an zi chonzu di kare sin a tosi ta chigi yugo chonzu da cha an chigi le se nye wogi tsamalo an kare sin lingi to nye yon ya ge tindagi di che che ne samlo ti da tosi che che an zi yugo chonzu sin an cha lingi to nye sin an cha o ta tosi che che an zi chonzu tosi ta yugo chonzu an zi suwe nam
1: le si chi ngana zo chonzu le ya ta chen chi ko sajei ngon ne chadang ngon ne chen lhesa taa taa nyub jirwa ane chi yuan jiga rungchung ki kure kuryo tu zuye nying chim jirwa zabzi shi yi ne chigi kanchi tali ya chagin di zom yor jirwa lhesi lolo dan kiran kong sun su ngana zu tanda chigi yugu ki chong zu tuin le di pide maadang kong ya ngana zu gaji mang zon nabu ya zu jiga ten se di co ten dabu di ta shin le da zhugle cha di urwa lhesi lolo ane didi yu ki che za miri chanyum yunba di pide maabu yu jirwa
0: nima maabu maabu re
1: Lansi lolo. Lo juzi pe duwa, tanda nga nga zui daji karaya chongsi yu yugo di peke tangze, tuinle di peke tangze. Lo juu na lo liya, daji nga nga zui chongzu liya chongbe, gyurdu chi shui di daji kirang rang liya, daji gyu nyomba di kagi tel chong naso.
0: Zod karisi nima karisi ni, jiga nga zui mangzo changmo lo, jigi xio le da, jiga nga lo, jigi chi jo le, ka cho che, ani xio le tse ka cho ya da, wa di nga zi, ani mangzo lo di chongzu na di nye do di xin le dan zhok le. Konam shu shimbaya ge jiya miya jiya yungbo di dosi panay gali ya gyobu jiya. An chi su gari san nyatong kya miya ju zhu lo na jiya, an yu gu gu zhong zu suya jiya. An arang zu mang zong mang gu chi yi ni di na lo liya. Le na tak zu jiwa mba, gondram na, su su gondram na. An chi ki taga arang zu yu gu gu di na lo liya. Cha liya na ni gari san, an doba ge chi chi nye yi na nja. Doba ten cha gali ya chi nye yi na nja, kang gu lo di na lo liya jiya. Leishu tajwe masungwa dosu tuujin. An kare se ni kyanguwa da buwo le chigi tatuwa chi tuwa, chi lin rongmo go, ato che che, an mi mangu chi aranzu di nalo leishu tajwe tu. An yi aranzu yi mangzo kare se ni, ta nyema da mandra, kanku lo chigi mangzo changme tuyo gaayi nalo, ta zebe chong sebi, di atrungi le chata tozo ya kuzo, tuyo gaanda tozo le, ta simchay mewa, kubchi nanda, buze na kangbe, simchay mewa che. An yi yugo mangu chi yuandu zamba aranzu yi, manzo tsangmo lo kare se ne masa chashe na lo chigi shota wama shoko laso wa di na lo ane chigi zon to ba shole yungbo panu tante ini chashe na miri chanyom ki yungbo di ini kare se miri lo chi liya kare se miri ra chi nyi da kwa to ane chi sum ki pati la watin de chi de nyema ini chi chi si misi watin de chi de
1: le si lo lo chi tante kare yugo ki tuyane di pege tangze ang na zu da chi chungzu takay mangzo rwa, chili ya chik ta labi kyuwa chung mangol rwa ane chik chokla ya ta shingli kyanggol ya ti mangol rwa ta chik chungzu nalol ya ta kechi gyabaya ane chik ta shibshu leri mangol chik tegye tangze rwa tanda tuni ya susu yusu tanda zongze rwa do chik chik ta chik yungbo yungse ku tulam di kaa maa maa chik ta kaa chik pyusum soso shitanyo rwa chik ngana zu tanda kare chungzu nalol ta chik yugo tuyane di pegye tang rwa di tangze ta chik chik tangi mangzo ta tanda chik ngana zu chik ngay maa uibung ki mangzo yor rwa Tozu chi ta mutu yumdo ya chi ya tila nga nga zu chongzu ya chale kar na yu na?
0: Ta zu gop du du zamba chi ki mi le shu tak ju yu nga nga dwa di chi du zamba zo di ka resa nga rang zu chongzu na lo chi ki so chi ni ma so tu so chi nga rang zu chi ki chongzu na lo chi ki ka ngay yue ba ta yu bong ki kim zang yue ba tozo ka resa ni ngwe li ya ka resa ni di che che gongzo ga ni le shu tak ju ne li che mi nyam chag da zo shugo gali gali lakay nal ya ju ngay lakay resen kondan kimzaan ka ngay yoyab da chigi gyo da zo ya gani le shu ta ju duma su nil da zo chigi
1: lo kare tanda di yugu di peke danze gano chon chonzuli ya da chigi gyurdu mangbo chi chon yor dili da inani kinan zo chonzuli ya chigi chonzu oyen hengan rwa ka ngay di rishchi rwa chigi yugu di peke shibish dan su nga na zo chonzu ya ngay me chigi da dume nambo chi yor ba kur yu dili ya dorjun podo da di chigi yor ba Tēnī nī parāli ya jī kare jī nē yūgū kū tūnē pīkē tāngbē shuāli ya nī nē ngā nāntu chōngzū ya tōngmē yī kī tā jī rāng jūng kū kuwa bī nē tī kī tō chātān la mānyāng parāli ya sūyāng tē rī ya ngā nāntu chōngzū ya chētāb kīndē tā sūyū na.
0: Tā jī kī tī kā chāshā nē ngā rāntu jī kī chōngzū na lō kī jī kī tāng yūng kī tā nī jī kī nī bā nē tūnbē chē chā ngā lā jī kī chōngzū ya nē jī bī sā jī nā rī ya jī kī shūng lām yē yūng lī ya jī kī kēr kī sā jī kā lī ya tū bā jī kī zesu chiyayi nanda, wanchang chiyayi nanda ane chigi nanga yaa tuwa kya chir tong yaa san chida di zio kaan liya chigi 사치도 좀 타주다 된대 지도 담발에

Samla lingya suru nyamzi shuze ki dalu dan zhuwa yuwe ki nang tuan di na Masi di tu zu di tong zam zi du gama jik zam le min du Wen diang lu xie di nang tuan di na le pyo zung chobwa ma se na Lu xie di dang gen yi na kurang na da lu na gen zhang na zo da mo la ji ki Lu xie di dang nang ki shu zang na zo ngay me ki Lu xie ning ba tong zo min ning ba yi na zha yi ma na lu na gen zhe ku na zo ki xie na jik Dang yin du san ba yang lu xie te le ya jar tu sun shu le ba yi na zha 路线贴了，他提供了满招牌的团宁店吧，连着几处过是，徐长香那个那处，德路西北街的莫拉，空给大那位，路线的几个三难度。

Tene mudi du lingge tsoro sunam singge ngozara jebu sibe lusye di guzhe xu yu lusye di inada di gong chogye qu chung zu gyu zhe tunmi chabdun xie xia ti nang dun du du ji xube yi na gaji ila si na bambu sangbo chungsa kanye yinba xie shu bambu sangbo chungsa zongqin yu di nan la shi bambu sangbo guzi la pajie ma dong tam tang yikzi nang gyu la sisab min du ji kubata jidu ngana zunyam du jik se nan tu

나보르 규베이나 차바보에다 년체 뒤소 징키 님의 트비이나 생리야 차바보기 따다 니샤르키 뒤소 샤쇼소 징바파보이나 롱탕제 차바뉴도 보베다 남랑카라 유역이 뒤소 샤로 징바충보이나 니저기 급디 트위기 뒤소 차바보바교로 니노도 징바나보충보이나 롱샤르충이 쉬부치 공당시 니노 카자르 탕부이나 쉐진주에 따다 rīwū tīngkī tīna cēn tāng cēn tīnē xērbā būjū tā. Nīxā chūgī tū lōxio nē tīng chūngbā yīna lōng tāng jē chāxiār būjū tā tā. Nūp chāng tō tīngbā nābū chūngna rūgzā tāng jē xērbā būjū tā. Cēn mō rō tīngbā nūp tū jū na chē tīng chū xīn chē lōng chūngwa tā. Gūn kā rā xēr tū tīngbā lō rū jū na kāng jūn tā chāng ār chī wī tā. Yēr tū xēr nē tīngbā nūp lā jū bīna tēmbā chūngwī tā sō ngūn zīn nāng yū bā shī. nga ba jawe la ta bi su jani pang la su na cha ba bu ba ta chu la su na nam yer thwam cha ba nyung sam bo ji da ni sha tho ja su na cha ba nyung bo ba ta ni sha la ni ma la cha su na cha ba bu ji da da war ja su wi na kang yu ta chang ye chung ye da ja ka do na nga jing xin ki sha tho su bi na cha ba bu ji da ngui chu tho chen nu tu su jing dawe kimto nena mingyan par charjin bo yuda jesu shepata xianyan jesu la dagjin jidab kikyan linyi korso mangto shizu yubashi sherju toregi kyangwa tangna charju leshin kyanan kyebar gyuwa tang kyangwa mingseshin ribritu gyuna nerim lonyi chungwe de yerdu chenli na namka tangshin sena nyensen chine charbabu yuda tang nyisharki tuiso shalui tang nana nyingung ngondo charbabu yuda Ninubdu Nujangki Tang Nangna Tsenji La Charbabu Weta. Gun Xiajin La Kangxin Si, Gunga Ngacho Xiartu Lhagba Simu Gyubu Yina Kangxin Tang Zangar Sida. Yar Xiajin La Tianqi Si, Yedu Ngacho Lhalung Shukjin Chungbu Yina Tianpa Chi Weta. Nubdu Lowi Chungna Charba Gyuri Bubyu Tata. Nisha Zhudu Lowi Chagdu Chungna Lungjin Chi Weta. Xiogba Zhuzha Chubam, Nisha Tu Zhuzha Chungna Tianpa Chi Weta. 신군가르 쿠탕비디 넘시 창부추나 실로 조리 팀보 치외다다 군이베티 넘시 창신 롱부추나 거주타 론제리베다 야남 청디법 군남 주디법지 야가 넘시 창나 샤바보다 군디 넘시 쩨베이나 강보바르 문지는 기바시 두바 런중 칸라 따비츠 Tengu tiso, chundo luburto gyu na kawa ngebarto bobe da ta. Chumi chamu luburto gamba yi na nam yer de tangwe da. Pyonda keba tang kubye na, gengwe zixin la medo xe na lo ti kungar kawa ngebar popsuwe da. Kundu nima jingki jibdi ribri le mezu na yang, kyakba tang kangli kyechu shu na kawa ngebarto bobe da imashi. Tumba, Sosha la tazu, dobsha chi ju pukup, shubi dipshu ngali jiu cidu nangna kawa bopda tang. Zajun gomar tang, rizun gogar chongde tu purni chibi na kawa bopi da. Charo ki chan longbe toru jie yu na yar chashu chewa tang, longbe puru jie yu na charshu chungwe da. Chagui ki namgar tengor tela chiwi cuki jiwa yi na kajar chungwe da tang. Tengu tisu chungchung loru purzi kawa bopda tang. yang chi dui chung chung chang la ya pu zi ka jar pom ni. Gwen dui jia jia ge zhak zhak si lo ge mang bu qin bu yi na ka wo yu rin pu bu da ta. Jia ge cao zha cho ba ta, kwa ge il jing na lung mar tang lung jin ju we da. Dun dui ta gwen dui cha si bie ge mang jin xin ri tang to cho dui jing na ka jar min bu bam, ya na nyung le min bu bie da. Gwen dui su cha si ba ta, dab jia jari xin mang bu ge mang to cho bu yi na ka jar nyung le min bu bie da. Namgyu, jia zhungge dungne pengri tang cha song yi na yang. Dundu su, ridang pangdang to bopne gengye qi xing chodyo jebi na gangjar qimbo bop yu da. Jime tang yame to, kujo ki chaksi tang naksi to nedu ki ge mangbo chobo yi na kawa mangbo bop yu da tang. Yang rindab tang tangshung to nedu ki ge nyung zom le mi zho na kajar nyung xing tenpa chung yi da. Jia gongme dendu chongne ni cabang cham tang rige yin qin yi yang. Chidu rishu to bomne, jia ju kye chobu yi na kajar bo yu da tang.
加不许说今天切了一切加就忙得和臭不赢了下松给能最多切了不不

0: ngai kuka telong ti tesye lunyi ta zire linse jala ta chure se
1: o
0: chinyole ngal thondo ke khapa ondro ye ande ke da don si jak linse u ta chure se
1: denda yo mo yesule
0: akha ka pari ma si ngai kuka telong ti droma chung gle ra no lang ti
2: aku da wa chi ge bi sa cha se chi ge kuka telong ti ching ga re go jo se le
1: rong ge gomo ton ni na ching ga re do
2: Je, zongkian chinga yin ni ma se, aguda qiu gan zhi niu ni rong rong ge zhe na go chinga re go. Ye ni lo bie ma cong ge den da qin ni le bie sua cha. Bie tu jie le, no lu cong ma dian zu cha de zhe a.
0: Shu ji che zai de ne.
3: Qiao zu xie ji de nga cong ma go shu. De tu jiu li pa ya. Chinga ji guo ga chen lu niu cong xie na, rong la cha go niu re. Chen de ka ba no le san ji ji de de. An de chi leng ga, zhen huo na jun ga. 我要收集你大大的马铃药啊敲滚的电影没有电车线啊大大的这等着牛哥呢龙池你这些把个小酒个扎醋能着呢痛个等着牛哥的请个姐可可成龙了电过些这都得被全学娘的送
4: Gashin zombie nyomo?
5: No, she bala.

ཁྱི ganzi za chika yi da ka tu teng go la jilun chi chi yi da wa ji pi za chika yi za tun da ya chen zi du ki tam xian de shi pa la ro yo je ga zhong ge da ju tun da ka su sa su bu wa tun zha hui da ka bu ni ma me za tun da ya che tu tu la ro wi zhong nu jian nan bi ken tu de ne tong zong ganzi za chika yi len zum ji bi ge ni tu ni zhu lo ka ji pi da ka tu tu yin ba shi ngo zun ji gu yi tu jian da guo zhu tu ma jia yi dong le nyam zhu su nala nyin xie mi lan ji bi ge le ga pen ni zhun ji ngua ge ni ku tu de mu ga jie tong de ji za tong yong si cha ba xie yu da gu tong ga zu ji jian bi nin de la che mu de yin ji ba xie la shu jin cham ji ni yong yi le ba le ma nam ji la len zhen de ji de mu yi men ham yong gu yi ba xie tian de da ge du de ne ren ni zu cu ko na ma yin pe nin ga yi nu de zhong ma roli ti ra ji ni ra wi go song tong ngu sing ge wi ge ji gu bi xi roli le jin de la ma ng tong ni nam zhong zu ji ni nin de zu yu ba xi ngo ba xian na lu ri ge tun xi ren tong dong shi ni tong xi wa ji la sen ji tong ke bu ji sen zhen zhong zu jia tong zu ji ren ga la pen tu jin ba xi jian ka ti ru shu ji ji mu zu di tu ma ng gu tong shi ge tong xi wa ge sa ji tong nam zhong ji jia ge ji guo ji xi zhong bu ji jia tu lo chi la zam shi jian qi mei ba ru shu shi bi ge zhu ku tong du shu de wei ngui ba shi za tong ding ge lang zu yi sun shu ji bi na zhu nam tong di sim si ji wa ni ma xia yong la za ji ga yi zhu ne nyam de za tong lan zu ni na zhu zu zhong yi la lu ni sa tu shi bi ge ren ni tian zi na zu xiang wei ba shi sa tu lin di du dun bi le tu ji ta lu mi yu qi yin de yin zhu shu tong hong jin ru bi ge sa bun da bu ji la ji yu ba shi qian zong lin zun ji zhu xin yi gun ni mang yong si ju ba tong de ni da ge ti ti la ru wa ji ji ni du li lin jia ji ni de la xi tu ji sun shu ji ba shi zu ba shi dandu yinza ji ya xi rong yong ti qin ti de ni nam re zen na da wa ji bi qi ji ge ni la ni tu ni du lu dan dun za ji ya xi rong yong ti qin ti dan dun za ji tong qi deng gu zam ji shi dan du yin cun xi rong xin de bi zhong qi ren ni jin bing gu ni dan dun za ji ti ni de ge mong zhe ji za de za wa cu xi long wo mong bu ri la ren ni za ji tong na wo yi jian zhen da lam qi zhe xin zu ba ma xi gong sa gong la ge zha chu qi yin rin bu long ti zam li to gen za ji chuo ka tong ji bi dan du yi tmo ma yin bi ren ni zha da xi de cha yu xi da ji fu dan du zhong qi jin za ji la den ni zhi qi tong zhu xin nyam di ji ren ni yi ku de su xin su ti xian ba le ge tong de ni za ji chuo qi zhu xi den bi ya zhong nyu ru xi chuo gan di ru yong di qin de ren ni yi ku nyam di din zi tong le nam ren bu la min ni su jin za ji ren ni tong din rib di to nyu ru zong de xi ti sa kong yong la rin ni yiku ten kong den ti che chu tong ngo lim nyong ro jen che za ji rin ni yiku nam ba zhen ni cho pa man da wi yiku che gong ku kong jen ba shi

Peiji jian de xie sa war gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiang chen tang pu ren bi ngo chi lep shil pa zu wi, tang ge rkab shio jie bi zhong e cang zum zhe cu tang nga bi ya gong tun lo zhong tang lak tar xie bi. Xie tun xim zhig zhe dren zin zhan nang wi ya song xie jie b cha xie xie yin. Zhe wa, xie shu ka gong zhe jie b zhig su la sa wa shak pa xie gi. Rang jie jie lu ngu sim shi lak ge peiji jie zhem zhi na xie shu xie gu mu xie pa li xiong a zhe. Jacob ji dum jura ngwa thanga ji thamen tang mari khu yar ji konpil yong thamen na zura Jacob te tang mari te ni ji tirab ji pheshuk tang hatin thamen tang lur ji ndan chu ji rang hang sin thamen la thyo hwan jur ko la shu san tan jirwa na nga chi phe ji ji char sin dang kap a dong htu gi pi tirab ji pheshuk yin hwan jur ko la shu san tan jirwa si pi tha nyen de Marjin jam tabin jiga dhazi daryongwa shik yammu. Onjing pishung dana sarta shungwa shik marja. Dirab jirga war, maka si tang nka si yin jarmanjin dhikhin zin tang tang. Gongchan tang ga jagtam. Shikhtong jabjia ngabsi ngabdan lo ni shikhtong jabjia ngabsi ngabjia lu huanjura rikbi sinti. Marci ya namxia la sukhbi njigzum li nzamlanga nyo cong tang, nzamlanga cong ra. Zamlanga lorji sukje mnatun ji xian za yu. Gongchan tanga jagtam li. Huanjur jarim ji zamlanga cunra sarta dobi gangi. Jacob yu ca ji tunji tang zashu cangma zamlanga rangzhin shantab jir si hirtan yu. Marcus tang nga si hirtawa tang namxian da dagi. Huanjur gula shu shan ji ngu tang hirtan ci. Jirim ji satun si ni. Tarta nga tsi gula shu zhan ji rikbiya zhong li ngin zin xie para mang shi tang yu. Huan zhur gula shu zhan tan jirwa di halam dirim sima ji yu. Shigna misri biya jahji xiong a tang zamlin ga cunra shikbi dirim yin. Nabshiga jikab ji yulin zan chuk tang, zan ghan gi zan zong. Misri biya jahji zi lah dini, zamlin ga mga shin tang bu ma lang gong la zirti chani, zamlin dungra gosha jib simba tang. Zamlanga sakal kagdang mirik kag tsama marsi ranglik jian

Yaan, zarzi me tukun da ma shukjir jibi longchen tang zhanam kik zingin rupu lenji tiendan batsu ke kimzang a. Di darta yung rin hien min jirin da tang doni chechik ka senin pe mip tang kaan juwa nunda yina zhongyang longchen nianchen chichibli kong wartil tindam ge suwa tang de tang sikun nuk lecin yin che che di tar lecin di guanji warsa ma shibta sembar gab se she. Reem zashang zibi zingan rupo namba, derangale zindayang yin namba lenjigin hinnum dir, zumbigiran hinnum dir, nga rui martyab yin.

Deka menzi takil chu ji, gaimu lin se gu no ge, chanmen ge sarta zo chu ja pi se shil yeki nyendi tsik nang na, shamsi ke nang dun ke sarta nang yo de. Chig menzi di nang kashin emu fin deng, mali jirkil pina min, kafi jirjin di yul. Ni menda sa di chengarga thongma chukpa deng, chengchil di pi dongsha thongma rung wa. Sim, di chung sa menzi di dribcha deng da wi, chanmen jintag sa marung. Zhe, men sa rang namzha deng lang kur, drizang ji deng ma chukpa deng, toyang lirib sha ma chukpa deng, Chilchi lidib shama chukpa, tibjina shibtsiga shiachi gochul shama chukzitin uke. Nga, cawa chukpa tanga nasing gupi mhen jemba tanga nyamtas yuna, kamaan dien upa chenbu yuzitin uke.

Sendo nama tingge gungam sa. Nama tingge tsu tanda sengu suku tingni. Tungya lung tingin tingin jikyab linghu ki. Pyo ge tinglam to cha jengu di shubi. Sinjong yang yin ki li chen shi. Nga li chen zo kyong shu ki bim kya tsu yin. Tiring ki li chen nang li na gubya nama tingge tsu ro. Pyo ge shun ge luba tenba gen chen la ki. Lu xie ngin bu ka chi. Rinbe xin gu di shubi yin bi. Nama tingge tsu tu ki tsu chenbyo sendo nang gyuro. Gersu shu ki yin.

nga khe tan thewa ma thong ro she bi lu she ngim de sen chu bi che la nam ling ge chu mu thu che te ba ken zen la ki lu she ning chi me lam she bi te ten ji sen na she she de shi zi ni zhe xiong de la ge zam na wa ta xian dang zam ken da wa to chi la zhe xia

ne khan longchun zongpa ne chang sergyon de kem lo le ten che che to chu cha zang xin nan ta shu che yu wa me pa ye bu ni da kha zhe ci rin lo ge che to chu cha zang xin nan ta ta ran ji dan de tingge su cheng zu ya ge lu xie ti ni dian bu qian zhen la ta jia sang yu zhen la ni ne niam le nan wei zha xi bie chang xie nie bu ti xie

chen tu ki yu. Yala shim chu kengri chuen he, taye kiasur shuwa tan cha. Loge rinne yang gyunche mebar, kebe gyunzin tan, gyagi tun chun xin yu. Pyo rangyo zhongi lukyu du nebe loga chonggi ni, pyo gi ngui min rinne shu xa ki, chun je rin xin ki nam zhang mangbu tenbe sikwi ki chay xik si. Minga ra, ngui min rinne shu xa ki, chun je rin xin ki gyunzin pa, sumge chu tan, nam zhang ka, sumge kubchu kubshi yu chin. Tena kiegab rinbe chunje rinxin ki gyunzin pa jobge tan, gyunzin namchang ka jugu yub tan. Pyo rangan chung rinbe chunje rinxin ki gyunzin pa tunju tunyi tan, gyunzin namchang ka tunju tunju yub pa. Loka chung ke rinbe chunje rinxin ki gyunzin pa shibju shisum tan, gyunzin namchang ngabchu ngabge yub pa. Chung rinbe chunje rinxin ki gyunzin pa gyadang tunju tunju tan, gyunzin namchang nige shibju shiji yub si. Nyewe lo xie chin, loge pyunzum chokwe, ngui min rinne shu xa gyunche me para, gen cham chwe ne chi cho su gyo xin yu. Pyo gi lo sar ki ngan nuk tu, loge chong gir gi kyu zhe chokwa neba lara, lamo tan, xiab zhu so, kyu zhe chep dun gi che gu pe war gyo pa tan. Bang din gi pyo yu xie pyo pe, loge kong gar zong jet shu chong de gi dakwe bang din ki gup chu lak zham la, chir zong chi gi yu. Sendo nama tsuo, tanda kiraan nian san shibu tini, zhongyang lung ting yin ching jikib li kongki, pyo ge ting lam to kuti shubi, shi ri kengchib si me li tsan shi, nga li tsan zokyong shukin bim kya tsu yin. Siam ki di tsu na mu tui che nama ling ge tsu ro, na diang lak zi sir gin ti me ki, tsu wa sarbi ti gi koma che shibu ti kuti shubi yin. Ti yang jilu ngin tong kya me jume ke lo ro, mang kam ca ka lhoi, ca kan bi lak zi ti, ki gab zin bi ngui min rin ne shu sha ki, ming shung tu chuk yu. Niwe lo xie zin, ting rab jing gi pi rim gyo su qin ni, chu tin chui jie so li, lak zi sarma mang bu xi, mar kam ca ka lhu, ca li tuan gi la jie bada du ni, le chue qi ru shuk jian qin yu. Ti dan qeb jik, yu gu li ri pi ge qin bu ti, yu di ben jo r nama jian li yan, gui di tip ni, ca xin di ni, yu gu ru wei yi gi wang bu jik jar du chok bi, zin chung gie qin xi tu gyu ru yu. Mar kam chung, jang mi ri xiang jak da chung su ni, mar kam chung gi, ca tun yu tang bu ti si. Margam chong chu zhen ka xiang ni, jiang mi ri xiang, jia da chong zhuo gu ge, chong zui lenbu ni pei qi ri ji li sum zam gu na, ci xin ding ni gar lam nam qi bi ca duo nam tong tu gi yu. Ti gar ni, pen zhong su ge zha qi bi, margam gi ci xin shi. Chen dian yi jia kui ba da na, ti ge ca gan bi lu gu ni, tang gi ri ba ra kong ti chok ta, ta ba ra long qi dong la zam gi pu gyu gu. Ta jia mi ri gi xie bei gi, za qi ma bi dabu ru gyur yu. Jilu nye tong kya me chume ke lo ro, ca kambi lak zai ti, ki gab rinbi ngui min rinne shu xa ki, ming shung tu chuk bi, sa cha ti, lu gyu tan tuan ngui sung zhe che bi, zhe ta dabu ru gyur si. Mang kam gi ca ka lhoi ca xing pia che wa, jiang mi ri xiang gi, ca qiu ngong gi, yar ga ting chong su tan, jiang mi ri chong su, jiang da chong su je la kyab yu. Long qi tong lak zam gyun zin che bi, ca so zai ni, ca chun ni ca ju lang ji, ca zin tu ngin nga zhu zham xia ni, ti ne duan ti ca xin tu gam gi yu ba tan, ni gam tan si gam tan chi, rim gi ca do tu ngur gi yu. Ti chi gar lam nam gi ca nam, shu yip su ni, xia ting gi yu. Lo daran dawa chuk ji ni, sang luan dawa chuk ba par ni, ca gam bi tu zi yi ba tan, ti nang ni, dawa sum ni nga ba par ni, ca gam mang shu yi ba si. Nam xi tan sabba min zha wa tan, ca du we tu gur min zha la. Chi dan che na, nin sum ne nga pa ra, ca teng zhe tu gi yub si. Ta lo lo tun ju tun sum la le pe, jak da chong zu chung mi ge san yu chun ki sar gui pa ra. Chu tin tu gu ro yung geb ma chung kong, ca le tun ge chi geb, mi shu kwa nar ten gu yi yue je sung gi yub si. Ge san yu chun lo ke la le geb, ama rog che de, nin dar to ren su, ding zhe mi ka she yu be ca chun ne, ca ju lang de, ge gu lam chen gu, ca jin tu war gi yu. Nin dar nyung dar hiya, ca ju chu som chuk ju ne kya bar len kwe la, nin chik la ca xin tu le ga che ne, chu cui chu lak zama tu gu yu si. Ta lo lo som ju so ni la le bi gen dian co me, jia jia tu bu tong si si zu yu jin. Kong gi sar gui para, chong zui na chu tian chu gu ru kar hui kar, yu gu li ri gyan pe ge chin bi, chong zui pi me cui ca duan ba dan chep jik, yu gu li ri la xiu ne chong gan zu di ca chong gi yu. Ge bu cui yang qi ri ca chong wa ren zho mi gui para, yu gu wa meng du su, chong zu ru do su wa dan, chu gu ru da do chi ba, kang ba ra zang zha chi ba,
从刚年初起不少给

0: mezhu na yang, kyaqba tang kang le kyaqyu shu na kawa nye bar to bobe da yinba shi. Dunba, soja la da zu, dobcha chi ju pu gup, shokwe dipshu nga li jiu cui du nang na kawa bob da tang, zhe jun go mar tang, ri jun go gar chong de tu pur nyi chi bi na kawa bobe da. Charo ki chang longbe toru jie yu na yar cha shu chi wa tang, longbe puru jie yu na cha shu chung we da. Cha gui ki namgar tenggor te la chi we cui ki jiu bi na ka jar chung we da tang. Dian gui du su chung chung loru pur zi kawa bob da tang, yang chi dui chung chung chang la ya pu zi ka jar bom ni. Gwen dui cha jia ge chak chak si lo ge mang bu chin bi na kawa yu rin bob yu da tang, jia ge cha cha cho ba tang, kwa ge jing na long mar tang long jin chung we da. Dundu dang kundu, chasibie gema jinsin, ritang to chodu jina kajar minbobam, yana nyungu le minbobie da. Kundu su, chasibie dang, dabja jari xie mangbu, ge mang to chobu yina kajar nyungu le minbobie da. Namju, jajungi dungne bengri dang chasong yina yang. Dundu su, ritang bangdang to bobne, genge jisin chodu jibu yina kangjar chenpu bobju da. Jime dang yame to, kuju ki chaksi dang, naksi to nedu ki, kye mangpo chobu yina kawa mangpo pokyu da tang. Yang rindab tang tangshun to nedu ki kye nyung zamle mi zho na kajar nyung xin tenpa chung e da. Cha kumye dendu chungne ni cawang cam tang rigi yenche yinyang. Chi du rishu to bomne cha ju kye chobu yina kajar pokyu da tang. Cha bushu so zingdian cheri ki cha ju mangpo chobu yina xa sumki nang zun to charpa pokyu da yinba shi. Xian dabjia ki ju zui le, so na bie, xing di ki tui la dung zui ni. Qi u jo ge, ge jin ba tang, qi u bong yu li du zang ba, xing ngan di ngama rin ba tang. Jia bu xu tun ba tang, qi wa me le leng du, xing ngan di qi ma rin ba yin. Jia bu xu ge jin du, se xin dip ngama rin ba tang. Jia lu zi mo li du, se xin dip qi ma rin ba yin. Qi u ku ta ju du, se xin qi dip ngama rin ba tang. Jia kuju li du ya gu cu bie, se xin di le caro wa jie ba jie ge da su yu ba shi. Di mi, kyu mangbu gang la ki sa chui na tenpa chung da tang. A zhe sa za mangbu so nyar chi ba tang. Chi wo so sok jia gui nye long gum jie nam nye nga wa. Ngang ba so chu jie ri na pion da tun bie na lo jia su pu chu zi gun du kang jun chung ju da. Dab cha chi ri tang, so cha mangbu xian du nye po wa tang. Chue chue to zhuwa chung na xia dun ki nang zi to charba qinpo chung yi yi da. Bu chung ma nye po wa tang, lubur to ca zhui lang ba. Chik chung chung si ki nye xi jian la lubur to nye chung wa. Bie bie kia zhi qinpo jie chung bu yi na charba bub da tang. Cho la zhui jie xin nye jit tang nye so nye du mi jipa tang. Chu jian du xur bu yi na nye nye nang zi to charba bub da yin ba zhi. Yang riya longpun hen dor tunpa tang, yang na rizin hen rindab su bumna kawa bubda tang. Dundu chiya so, no na zaju chumsar teye kyang, ngomi chedo ki cui ki nye jitu me dui para kangsa kangla ya joshin, punen dor shun na kawa nye para pobe da. Lung na pinzu tongzin che bar ka na kajar minbo para namu tangbe da yin sanglinge. Tendili zen shusam dagashigu yin, tenge shudin jago.
1: Kola di to la. 미통주로 껴주담 소화 계시휴 현단 민주의 키라니 티웨야 휴두충 소스 남비토니 조규타 소스 남비토니 겐쿠르마 소스 남비토니 냠주 소스 남비토니 타즈 소스 남비토니 가신 소스 남비토니 북두 문규르 치도 베부치 Kheda nyamdu, zhungu di nyi, zhe nyi ki nambay to ni, tin rup jin nguan du yuwa ra chi. Zhungu nambay tin rup jin, zhungu nambay jie di, bie bung chi.
2: Nyambu yun ting nang yun. 자드 APP 윤팅낭내 중앙농촌 년칭 지교부의 공기 년칭탕 농촌 리젠 리체카레 키랑키 강센드부티 유튜 컹중라 센초부탕 더동 예용기 농촌 칠람카키 선율탕 제링 링내 루양 루지소지 리젠 제자망고 키랑내 지교다 센초

0: ki simsu mara chensu shuwe nimu hin. Nishe du mara, plo kuruya ta jarmen so ki chiku binte. Jarmen si shun ki, lu gyu le yang takbe datang zimba ta, maktab ki che ni rang gyun rang da chi gyu bu gyu che yu bashi. Zamlin ki simsu mara chensu shuwe nimu ting chubshiba lebe ngonub tu. Plo kuruya simsu me nuzi pokin chokba ta, tishin kola shibu geke mangbo si ki maktab ki nuzi pokin chokbe ki tumi chu. Shou ar tu, lo kuri yara jia du, jarbien xiong tsu kan ge gozham tu du zum che yu. Yu ngui su yu bie mang cuo ne, ge sang tu bu bu zi zha ba ta, lak du, ju min ge rang ni tuk tup che gui xie ba ta, chim dar kun sub che gui xie ba. Jarbien ma ge ring lu ga guo che gui xie ba. Eri ta, jarbien, lo kuri yara jie ge mang du na zhi le ngu gui che jie ba so ki zir yi kir yu ba ta, jarbien si xiong ki, lu gyu le da tang yang takwa zin ba ta, mou zhu ge tu su, pe me zin si ki du di, sim su ma che du ju ba so ki, mou zhu ge nang ni te, lak san nam da ngang, rang ni tuk tup che gui ba ma si. Nui zi po ken le kun sub che gui pe zhi wa dun yu. Du su nan xiu ken, lo kuri yara lup zha chi mu hua, bai hui shan ki. Kisi mokchu lal yang tuan chi, simsu ma tan zhao bian ne tuan tan, nye le suba zin ki duwa so mokdub ki nang yi lal yang tuan su yu. Tar du ne ju na, mokchu chu, mi si le nu zi qi shu po si ba tan, du nge qi shu yung gu yi yu ji ju ba shi. Jiar mian ki ge se, bi lin tu, min le kami zhak pe ga ya dor wa di. Pe mi ki, jiar mian ki nang yi chang ba xie pe nye zi jim dun ti, ta lu dawa chu ba re jim dun che ba ma si, dawa ge we ci chub ge nian pa re, dun dun che jun ba shi. Nye du, nye zhi jim dun ki yu ngu su tong dung simsu me ngu sun long nye dun pe qi gu xik pe yu. Jiar bian ki ba lin san gui ba yi teng, xiao si hi, ba lang pe. Chang kuri ye, dub le kwa ra song nye le taru pe simsu ma xik tang, ku me kimi hi me ci nyung gyu zui ba shi. Bi lin ki simsu me dian zi xiam zui kang ki le tu mi na sa bu li na hi. Tu yu rin bu na, simsu me dubu nyung ken ki bu zha kong nyung pe. Tir din, ngan chu kong chu ju su le nian ba tan chip jik kong chu nyang pe du bu tin zhe la ya me tun ba che ju lu la den bu ru nge gu xie ju ba shi
1: de ge le gu ne bi bi ni chu Colombia ge ge ne zhi ning ge to dam ju ji che ju su min bi bi nian shu ru xing na ge ge te de ge be sa yong chu ge lam du shu ru bi mi ni ge dun ju tun sun pa ran mang du qin yu jie ke yu nian shu sa shu le xing na sa yong chu mi sun dong ge ge ha zhen la me gun po ba da kim za xi ji ha la nu zi po ba kang ba
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 냠조 림의 저원이 응음지 된대 양천시기
0: 서초 강시기 유기 민남 경화치
2: 미리카기 등지 야게다 퇴문 구비니 중화미리기 속자 내서다 독슈 내서 저원 내서 제이